manela amul palai nido akilele ansamora amtokwene anamiwa radio msambiki odila babo kutimakela osiselo musina nana miwa tho yawe musina nana miwa tho kutimakela osiselo wadilwene kiyaka werla ona mona makatami hawa maska phanya wa mwara ene de hikonke la yo nyasunsi wo makatami hawa vin raya wo othana ki romeli hokoke la ona vena arriba moda sedihana en lela we mkucho wo vira phama wa makatami hawa ya raya na akokao pahi pronto mpatike de othana hona tharahu mpatiti yo othana hona tharahu are mwe waya ka khala pham o ke se pa sa me WhatsApp la thwe ya tho o ke se pa sa tho WhatsApp la thwe ya tho o hin hule ya ko romela we ya ora ya lan samora re pela mo WhatsApp mo hule ya tho en fin ki ne me ra we modula we na o nyeri mili dan tero hena do dara hene ne mahiku makumeli Garage la samora ni mahiku makumeli ni makina ko o mararo parawe ya khala nyeri dan thero mili do zara ni mahiku makumeli makina ko mararo we ya khala e male water ni there water ni patuwe water ni mwe mo pela ko mahiku yawe halle ate potonta water ni there mna muhano khandwa yekhe mna muhano khandwa yekhe ona phala we mawe taka munika sopa mudwala ka we mahiku a wa hata ona phala we mawe taka munika sopa odula ke ridiva diva o khala mla pana mokira mana nese o rule a raka ana ko etwa o hela muthu a witwa ka niku no hela ba muthu a witwa ka we taka marampani mo watu ni iweye epa Njo jeni ye ku, tini vini opachera opatuwa, opakiwa. Ok, isupa. Njo jeni ye ku, okane opachera oyeriwa, opakiwa,

0: que a vovó está a cozinhar hoje?
1: Mais sabor, mais vida e tanto amor.
2: Wala, amuna akalo kikavihera. Munna! Munna!
3: Sakeo, tisione mvira. Murima wo tepo wipa. Yo khala phetjwela mara.
2: Nari munna. Julieta mukumiso wo tsene so vira phama. Akhlingwe o yara.
3: O mwa ikharela sa apuya.
2: Ve ya ni mwana amphanye ya owani. Kina tuna wape etu awi etenye othanya vavano. Mosi wela tvale munna. Kina tuna wakavira amwa raka.
3: Iya ke sibeli waka. Bana o hopole tshwene.
2: Ah. Kina tuna wape soja so siva. Ena kalihera amwa raka ekumi ni ekuma ya ekokelemo. Ki wale muratio ni wi ihopa sauma tsa pama. Kitumeni kusi. Ihopa ise ikani. Ti wenki swere na wape yawa.
3: Ahe. Iho pasa uma, ti sapama, no kala mwape ya nnachuva, ekoko, na ari mukwane, sinto ko eriokwa velela, mai ayara. Mkina ape ya ntikwa, na ikoko.
2: Ah, muna miruku sapama. Wotepa orera vava ni kumanahu vava.
3: Hanko ni na ape va moha.
2: Mm.
3: Tiyo kweya, tiyo siva, niye waha kale lihana musi.
2: Mm-hmm.
3: Nrapie paba ntikwa.
2: Mm-hmm.
3: Ni hiye wi ni more mai. Na vinyaka ni voche na kanyere ni aju ni maka bakani.
2: Uh-huh.
3: E pia emuharie yo na kanyere mo ntikwa.
2: Mm.
3: Nsampora okwa chiri wa bakani. Ni helemo kanika mmoha amahe.
2: Mm.
3: Ni hiye ni chwaka wi ewelele omahe ene yae. Munata nyera bakani, bakani wi ni hishele.
2: Mm.
3: Na vinyaka na kanyere mo ekoko na chuba uchupuliwa. Ni hiye ni chwaka mitala makuma sheshe na kanyere mo pama. Ndrapie pama iho pasene, na nyaka ni helemo, na kanyereke bakani bakani. Lawe makene ya wakwanemo, no kala we muja, ni shima musulaka.
2: Muna, ko tamalo woka viherani, mwaikarari sanyu, ama araka ni manaka, anamukala osiveliwa ni miyano.
4: Mwere sihiano, mujeso osiva siva ni ikani kani, mukale ujo mure chelene.

0: O que que a vovó está a cozinhar hoje?
1: Mais sabor, mais vida e tanto amor.
2: Wala, amun akalo kikavihera. Munna! Munna!
3: Sakeo, tishane mvira. Murima wo tepo wipa. Yokala apachwenda mara.
2: Nari munna. Julieta mukumiso wote sene sovira pama akilingwe oyara.
3: Mwa ikarari sapu ya.
2: Veya ni mwana ampanye ya owani. Kina tuna wape etu awi etanyo otanya vavano. Mwosu wela tavale muna. Kina tuna wakavira amu haraka.
3: Hii ya kisiveli waka. Vano oho pwele chwene.
2: Kina tuna wape soja so siva. Ena akalihera amu haraka ekumi ni ekuma ya ekokelemo. Ki wale muratio ni wii ihopa sauma tisa pama kitumeni kusi. Ihopa ishe ikani. Tiwengi suwena wape yawa.
3: Ihopa sauma tisa pama. No kala mwape ya nachuva, ekoko, nari mukwani. Sinto ko erioko velela mai ayara. Nkina ape ya ntikwa na ikoko.
2: Muna miruku sa pama. Wotepa orera vava ni kumanahu vava.
3: Hanko ni na ape va moha. Tio kweya, tio siva, ni ya waha kale liha na musi. Nrapie paba ntikwa. Ni hiyewi ni more mai. Na vinyaka ni voche na kanyiri ni aju ni maka vakani. Epia emuharie yo na kanyeremo ntikwa. Nsampora okwa chiri wa vakani. Ni helemo kanika moha amahe. Ni hiyene chwaka wii ewelele wa mahe ene yali. Munata nyera vakani, vakani wii ni hishele. Na vinyaka na kanyeremo ekoko na chuba uchupuliwa. Ni hiyene chwaka mitala makuma sheshe na kanyeremo pama. Ndrapie pama iyo pasene na nyaka ni helemo na kanyereke vakani vakani lawe makene ya wakwanemo no kala we muja ni shima musulaka
2: munna ko tamalo woka viherani mwa ikarari sanyu ama araka ni mwanaka ana mkala osiveliwa ni miyano
4: mwere sihiano mujeso osiva siva ni ikani kani mukale ojo mure cheleni o siva siva sha o kalao ni o chunashi
1: my sabor my vida
5: e tanto amor
1: my vida my sabor my vida
6: Rádio Moçambique Zambésia
7: RM mãe para olá Rádio Moçambique emissora se provincial Zambésia vachuapo Narwa huanyuwa ni mteko dhahui hedhe la mwen romela ka wenyuwa na murijo hiya nondi. Unakwala we no wapeni, we muntare ni vola wela ka warra huya na wili. We ni waria na miselo ni kalempoa jurnal damanya. Wenyuwa na muneta mudhu wela ka, kina mkokelo lota. Wenyuwa na muneta mudhu wela ka, kina mkokelo lota wili wili. Wenyuwa na muneta mudhu wela ka, tisini na vira poma nyivo, tisini na vira provincia nyo, tisini na vira mnapoma. Bundia na ventarem.

I will over Hawana. Mutakitote na mikoto teni omelo. Mukitote wi mitokoto teni omelo. Na kula wina emele baba pa. Wona we ndo ono halu wanadi wo uri vo mahi. Nekana argeni panya. Arbe huri mi to rampani mo malle mo ora la ke mo mala mo mahene. Mo rampani mo mahi ke mo mala mo. E va ke mo mala rampani mo mahene. Ha ha podi allanya. Podi allanya mo tafanya neno na halawi ya uri na ka yemu ya kubana na mahala. Bando na kola ine mbele baba robala ko ina arima bodani no pio mwisho o komoni akina ko no pio komoni o mwisho o komoni wamte ko dawi gena ra khona wi ndona wange wado e mara ela o handore o thamala ne juni po so to lo rivare mi ano te me grigo no thamala

Muiwa. Ore mano na anja na wewe banda na mao kwa akuda mangore atinyeza ka. Okula no toromedo oku anovu theza. Aya. Wakala na wene meno nje ugava yeko tibaika yo ilo. Odu nchimiru wa shaba muzumwe wa province gina Zambezi ya niku watina chuwabo muruda ona munyu balwe vano mika juni na masunzia. Unaona? Nona zumwe baba nda na dhote utia na kuna nyuma ni apeba ranzambiki ninga na mebae sa province ya gina ya Zambezi ya vino vano. Niro maulupe la njeza la gezindielo. Nona maputu sabwa zimpadu otete dabunapa yovina. Nelo tadila tamagila ga huku ni asa di kala odhina. Nilo gada aesa sabo ziwe vadidi wenu walo kule. Bani.

estudia Rádio Moçambique em sua província Zambésia, Conubana, 13 horas na 56 minutos. Anruma Basalizu Nichuabo, Dima Yoruela. Sabuno Malabo, Matana Mararu, Meru Okumi, Akemachumina Daka, Makumina Daka Tanamoda. Nindo Ampaka Muzidua, 15 horas na 55 minutos. Muzi wa tida mpadu wa kumalizu na elomwe uga kwa na 14 horas. Za upadu wa nezi kuna kwenye kula Radio Mosambiki Maputu. Nga malaba ndana mpono mstudi ya Radio Mosambiki. Dima henubu ila dhipadu ili masaka vile wale labo ninganti. Malabu matana mararu. Gano na jibo hii na mpaka muzi wa 15 horas. 15 horas nga na za upadu wa za provinsi ya Zambezi ya na lizu nezugu. Wasungoro na lizu nechuabo. Udimani ya miseru za Zambezia. 15 horas na 15 minutos, mipaganyo. Kinzo horas na 20 minutos, bandana muselu ondoga za mawani. Makani amurdani. Nubwela ga zipaduile malabo manai mweri wa otubro. Labo nubwelu wa murendele mpuno Msambiki. Mwelina meo Joana Brito, meso mabasadi Jasmilton Ernesto. Mwini vruwana makuno la pachiku izana makumatana melina, matana mele akilosiklo chukur segundo. Mwotene boa tarde, mukane nchigono sanzaya. Mwedia gadiretu mabasata delinyo siku nchina dabono sika chinae.

yakachiku mazana matara manai makumatana mazana lakatanu Che Guevara otia ondimua wavaiwe okuba badhwa elabo yo Kongo okala muimeleli wa Nikuru na Nyakodo okuba araba kodo okongo Nikuru na kuelua tatu awana na apa chai ali muilabo ni yo Kongo muvire liempuno mu Afrika mabasae aivua elabo yo Tanzania Argelia na Benin malilani Che Guevara owiyelela elabo yo baliwa o America Latina Mali oviso sengeza okuba, Che Guevara oizo wa o Bolivia, oiko sa epadi ya Nikuru na wanela ofuru elabo ijile, mbonye akodasia, ani mveda. Amfara ali Nikuru na kuelua Ranger Bolivianus, abaya adha na o Vietnami, omati wa malabo matana mararu, mweru wa Otubru, ya kachiku mazana matana manai, maku matana na mazana lakatana bili, akoda Ranger, amurja Che Guevara mpaka opea mwedo, Mkodoni mpaka otukuleliwa murda wakuelua la ijera. Weno Che Guevara oipiwa na metru ya dora. Muru tuwae otukuleliwa na helikopteru mpaka odhoa weiwa muviteani. Vego vaiziwe na atuenjene o Bolivia. Muru tuwae ofiweza uoniwa vatbeliwani na nikamizo na asuzi avirule wenu wale o Bolivia. Adha na okuba. Ba tukulela mpaka okuba. Muru tuya buzo tukuteziwa. Mwikuta ni endi mwavadidi mtu kuteziwa mirutu za andi mwa ailabo agakwa.

0: ni ubwela dabuno okalao na mabasa atidile Ernesto Che Guevara baliwo. Saba ya ovira labo nikitepulweye elabo ya Bolivia, malabo matana mararu mweru wa Otubru ya kachikwi mazana matana manai maku matana na mudha na dhaka tanabili. Dima eji elebuwe na Dalila Mikidadi etapulilwe nengeselwe na mio Joana Brito, mesuro mabasa Jaime Malferish.
1: Muvuruanile dhipadu ile wale labo ningandi.

0: Ilo mliboni wa, li mwiri wa otuburu, mwiri ontabela Mosambiku vira dhaka makma mararu na dhaka nai dha murendele. Yaka ya minu 2022, muda wa Roma kwa tiyo endi mayo Italia, ayurumo tukuma na arumiwi, anyamatu wangapa mwada na arumiwi aparadira namu, wila alogele dha murendele. Apo esi dhapadua mwarele uone ya dhaka 15 mwada dha kodo ya Mosambikano vi, anyene uka, awana wila kavalima uvina wa opana obalivi. Verebo aroma uona wila jabure nona nikemezi mtubwa wa katolika murendele oroma oturumela ilabu ya Mosambiki. Ralo Domingo wapatura namu masake nabale na Alan Gebuza wa Ramatonga. Ali oroma ninga mundo kela majangara bule vingu murendele obu kugafili manai amuru wa otuburu. Mwenye mao pambi na wakavi marabu adhira mpako fide marabu manai amuru wa otuburu. Afia marabu manai amuru wa otuburu juwa kishisano na Fonsu Jakama agira ti oroma adda kaneta adikita ava anamada ava anavina mkubato veni vale aipikiri la wila kodo ya dhaka 15 mwadha egoma veni vale Mosambiki olupe la dima ishwa ya okalao chibarene wali murendele wa Mosambikano dabunu ni mfuna ndo kiri mwadha murendele nali mtuku ni wapembere apani wachobo hawa fuza Mosambikano ale veni vale aloga za murendele
1: zinanga ni Maria Almeda tabunosi kwa murendele siku ya paji hiyo nafu ni inga paji ya nji susevi kwa uone gera vina hiyo ni zive luwa na paji ya
2: Nungu ngani puna Mosambiki mrendi wakwana?
1: Kendele uwa kwana dhani uwa kwenye toa tuya damno andimwe uya jwezi kani wanana dretu wanga kalandu wafune ili inga venye vwa kale vumu inano soke bavi lovu ingala dhani bure bure ebure suyo vina kanakomu
3: Murendele kanu wana murendele wakwana. Kwa u murendele wakwana porque atu anotabua, atu anokwa, atu anotabuchiwa, atu anofugelwa. Dabuno, kaininga zake sidinda yo munduni. Marele uva atu va kweretila ni njangara chile na murendele o Roma. Medele aida yo kaanediwa dabuno.
2: Rajama nana okapyo kada vino kala makata mio atano piwa nokwa vina murendele kuna kana dezum pro Mosambiki
3: murendele kwa kwani kawo murendele ba bankala murendele vano kala olevele lana vano kala wiwana na vano kala okwela
2: kuna tema to kana Mosambiki na tena
3: ni zikunche ni mirima deu ni tie ni dobu ela iyo au lo abu ela ni chigana mkwa atie wila owanda na wakwanele la bweke
4: la rakaitano
2: dabnu mwabalezo china chini pato dabnu
4: Dabuno impadwa mio denzwa yo wila nsaka ya iyo netene nikale ubali podi vatakulu podi namukwa ukale mpaeji na mpoka na vitena namukwa ya mirmani nga mwona nga kumwone kenzi veja jani labo ya paeji
2: Murendele wakwana
4: wakwana
5: Nzina kadi de Ibrahim Masudi.
2: Se Ibrahim dumno dabna murendele zina vira zaka makumara zaka ne dam ba tikuru murendele. Muno munne pon sami munne de munne dabia. Ngangana munne wa kono wa kono murendele pon sami ko wa kono.
5: Mpundo msambike. Murendele o wa kono so aba ana nchi anza ankosa amfurti da rijanchi ani. O ko di o takali murendele amani wa msambike. Na iyo murendele bu na kana chibarene. Nga iyo, dabunu sukuna page iye nufuna nga elagweji ekale.
2: Sae Ibrahimu, kapi zilgadu kini wakala kodo, atanopiwa, mwenendo wakwa na mbunu wakwa na ato, anopiwa kapi zilgadu, ayi makanduwa shkola, abala namamba kanduwa labadirithu, anantama kodo kapi zilgadu, iso mwenendo za viena.
5: Iyo nuna mwza e. Wila babana alugile mi wila amfuno takali ya, babene anchani, kuzempu potu luga la avi. Hapa nga mpuna takali ya murendele wa mpuno Mosambiki, wa mpuno mwilaboni. Ma iyo netene ya nanu nilanga nikale paji. Habila ankosa kodo, uwa anapa kwa, ya nafuna za agomie. Dabunosu kuna murendele, azikale uvinaku.
0: Mio
6: vincemeru a Luz Moreira Matasange Manela, dinzi wa samazi ninzina na sozero.
7: Sozero, kamu nitageza ni jabuno malabu manai mwerubunu wa otobro, labondi mwa vaditi?
6: Mio primero dafuna zaadare de seri, populasao ya makuzi, direzo mvuabili, vambaru uwe mundu mwa amaru arsibishpo do zaimi gonsalvi, amaru obera atem makuzi. Vafige makuzi wafanya anamba wani amakuzi ulodana, mutapela mwadili ye, urama jimio dhida madhidi ena murendele. Pero murendele onade, watalambia dafia dire tumulona mai, wafio fie abudua mutapela, mchoto roro bataro roro bela. Kwa plasa ruote bataro yechile, ate ruote omruda wa uma, makuzi mio duwana ni mento adarai. Mdumuwa roma ruwa viyase lo roro bela. Vangono vangono. Yo pomu na nita na ali muini mune mungu nera to wangendela povu na nuna na nita na niwa dia kwatu ya nifanyeni talu amonia fabrita na nela mafabrita ya bali o faniyo ni adeli wa iruwe pa ichere mune rovuma yo na verita dinero pucho mufruni anti jina fia mazo abali odelele kwa bituro adelu bazoni adelu la reda piu ya sofira iruwa bazoni moroa lekwa bituro takonsidiri o mala suma nantero o tuartelu wani wananti. Piloto falando de ademia na mulher de um boa vontade ou le próprio tá na tatário mas o venho venho le próprio de atamira ledo dali que malle moeri roma ali vamos logo para mo rota nyo tanyo para ma abandonar vina quando o ano de 92 de roro mo de novo vali la por de la paz do assi o assinar o da mulher de quatro o no fanyo de dali o andante ni ro sa paro e sa vi na ni ro mesa mo no vai na população e sa vi na iwa radio radio no loga. Yo da mulini teni ni malo tia mujila ni nocheta proteni wele ya mufuruni. Diyo atoro madamuno, murende lobu, meo dafuna za adere disteri idereza. Anadere za atatoli ta awane la mazi murende lobu. Owane la adere tueni. Mazi damuno, enja anoda murende lorena dimio, murende le wada imunya dimio, mazi na veredadi, tatoli ta awane la. Tempu ya afuna ni wasi na wapode echi, aporo doda afuna talewe tente seti. Mwadi chatama tajilo, proteina mtele mtenia. Yo netene ni dhali mwini, netene ni rawiwa. Wetente seti fafuna astena yu akordo. Omchiolo mroma, kwa astena yu wetente ipuato. Mwrendo lobu wa astena yu, omuvira tu maja astena yu, astena yu akordo njimve. Mazuda seti ni mrespetari, mwuda adia puato ni mrespetari ni. Akordo, odele na mwrendele, mtu noe da vontadi, so di ademarisa, so di tarala saun. Mabura, so na afuna popula saun netene ni talini mwumurani. Vita lenye mulugura mio di mio. Na kustela ponta, murende loba adilena. Ata wala ne tinja. Adina murende la murende la tanyuse. Awane li landa murende lobu rumele lua. Ate avirada murampa nunduwa zimora. Abalada ndo ni talenu mu. Nrespeta rana. Kurutawa za murende lobu watuaturu le utubu. Za murende lobu vetana.
7: So zero, nyonsa kane nento mwali ngani?
6: Ya, mio wetente seti, dia za seti de fevereiro, wetente seti fatidio mio di loto ropa, orinda. Di ternari di mala vamalili mi di roda vananti vajemi vananti di ro perenseri na kuda rabia tala kwa madanti ro rabia mbone maniwe di ro perenseri na atofia la kordo la paz wa senario
7: baga senario nyo mwale mwini
6: wapartili wa nanti wa mwini ya unidadi produsan mwonea
7: nyo mwudhileo wi wa nani wakala mchito masake nabu
6: wale tuwali mchito ne wa muradio ni radio adhali siripu daalo do muradio ni tala kani rotulo visitari kwarteli. Yada ni visitar, yani loda. Epa wiyada tene notana murende leo. Elo mabastano wira lavi. Anuwa nilu entawa wala administradori. Walisevru posto, elu administradori. Ani kwa la reunion, ni dilati, wira na mwiri, notana na murende le. Nta yu fapale vatana wina, informasao.
7: Mwone lewe nyu murende lobo, oza no diretu masambikano?
6: Murende loda no diretu, purite, lobo de, kwa ratu ne rotibeliwa.
7: Natibeliwa.
6: Watia ne rotupiliwa vina. Ye tene chile, ya ina mtuwa maningoni, ye rotibeliwa. Abdura mnota avuti bele lobo. Musuwa puwa na mbuzi mbuzi. Kwa mwende lobo, owa ya sudari lobo, mbuzi ya niwana, mbuzi mneena maniwana. Mwana bani wana vina. Mwana tu dali mwenye mwenye ya. Dali mwenye mwenye mwenye mwenye mwenye
7: mwenye mwenye mwenye mwenye
6: mwenye mwenye mwenye mwenye Ole ana porque forza bili, forza governamentali, forza non governamentali. E tene nemigo, adafanya povu notukula. Porque tanda maremba, tanda maremba. Mwana pero wani wana atutuliwe. Mwiyana mwiyana mwiyana mwadio, ovadio maziwe, atutuliwe. Adwatale mtu mwina. Wa mwinyo andena za mtu mpwa na forza. Talinda mwana atala madani mwini santa na forza, poda zilla. Mazio no piwene ni bele, mwili le mai, nza mbate mai, tanda kuru, mbate na mai. Mazatalo le da dene, atono mbulu pele mai oduni, atambata moto.
7: Nona, mwenele lobo, nikose ni dhavi yonga sambikano ya wila ntidele, odhowe kivi.
6: Mio nona mio, nda mio nbali lobo ovetena. Wali mwurendele wetene zani dhalu bali. Tivizali mtu umwe, wila mio di mio, za mbulu wabati, ule tiata atuove mio, nada. Mwurendele lobo tuwadili raini, mwurendele lobo tuwadili raini. Kutena de rwa vamuteri demokrasia yona na de rwa nani vamuteri demokrasia komu yo mutoro pele jiti anda te anu rataneta porque estaravo ne di porque estaravo di safnya de tenene ndia lunda nya jubi rwa estaravo de liberta enjiti anu rataneta amna kampunezi ndai na amna kampunezi ne rawi woni ba dalo twa tani mai murende lo buti apo ne di ni direto
7: mwazumbwe akala wazumbwe enje Ainzuwela mo mikelo do kapele la murende lobo mfuna mo avaze rwa.
6: Ya azove murende lobo ona ni wanze lobo ya bring tadera. Ya da ona ntile limposo ama so kwa bela limposo filimeni afutio aone uraga podo tay lobo ene turunche kurtano na filimeni. Podo elobo opiye mas. Podo wono kuna na mwana bwa atono mtia mwana omtutula mwana bwa. Uraga de mwana. Mana da nomti ava sama nomti obiya o ma bula mana ba namu mano yela illa ba kafi otule menta wito ne parato punta madana kafi wani tamada wana nti atem makuzo mselwa miyo manyola zaba ma iteni ni podo be abura pam murendele wa redi wa tananda miyo zaidi ro sentir mai atedi ni moti amu intori ndeli posa mnyani wa piwa oda moti amu intori
7: Makatami yogani anubwele chanyo onsa kanto. Na hili wa murendele. Ani chanyo.
6: Ya. Tempule ya hili wa murendele inafia. Yone, nera wenda. Kute napusa na vi. Na alaba papeli ya wiyo. Maisho, tano vandia chimposo vane naso vovane ni. Kute naso vovane na juwezi. Awuzari teoria. Kutule na awuzari prati. Na nina adilu wabina ababiyo abela. Ndumu awe abela nilu dhako. Madenta nina adila nini dilatia. Na hatha. Epani kusteni dai. Kusteni dai. Mwafia mpopula sao. Sasa nyechi tambeta na mweri milimiraru tia kwa kwa population yetene olota na banja population ila bwino na ni ravi population pa yoni tanavo tanaro ira kumi da trao kwa tili population ira sota e retiwe e male e piwe yoni che na mala e volwa vine ni mibi volwa nore kwa ni rukwa na population wiyo atemule mwuma kusi na ili na population yetene onanti akuna nevura wanjivi Aba ya nadua kuro na siya ya. Na itene na hata madena hati makuji kwa msini. Tana hati ya populasao. Nampodite tenipote. Wati ya populasao. Uwe na kutu kulambe. Kutu omu labela yene. Patra wati populasao. Mnatropa. Patra wati populasao. Mnatropa omu labela populasao. Tana labela salari.
7: Nchamakila kukumoni uwa makanaba eo. Ya fia labo ninganti. Chini mfanyi loko sa msambikano di msambikano. Ya wila atitimi ya murende lobuna.
6: Labo nda ntivi na kutu talade alinde wale wale lali wa samora. Nizwa nina nidhani thanelo mbukwa litere eruba yonupu ambiani. Korte diwona vinsimpu de zunyu samora hapo salavi. Okule wani wali lopi zirimau empreza. Muziva hatu klamo tade empreza msoro mbukwa wangombe. Tade empreza msoro mbukwa wangombe. Opiwa diresto para wakule masetretano haba mava ya populasao. Nyuana malaba yenyu diki. Hatuna mutweli samora hati hatu retano nesu. Populasao mutabeli na guwe ili alinyuna. Korte independesa vina kuu. Boi vina tu dera de 10 anos e 16 anos. E o pia dera 16 anos. Porque ele é ali muzungu no voto. Agora tá frito o povo. Até era o dia lá 10 metros. Era o dia lá o homem lá 10 metros. Como é ali na Maribavi? Tá dando outra mavira aí. Agora muzungu tá na movira. Já tá frito e tá na movira.
0: Vai ter um no. Vou dar um dia. Mocani. Não queremos a Murandele. Não na Murandele. Mas a Otene. Mas também a Bagara da Silva. Nasce mal feres. Não tinha nem.

0: kanya miho mato kwene an romodiwa ana aponya sina hano omo hao nalochiwa otediwa ana mane em otedi hiwa
1: ah otedi hiwa
0: nalochiwa to maha worupa hiwa em onnalochiwa to maha sawo wecho pwalo asina hano erlaka waka vihera asiti thaya makacha miho ora mama cheko ni maya so yeah, atene yeah. Sehe nalochiwa e parpare ni mwa onaka
1: Epar-pari ate orang makrit tua kah ya kuan nikit.
0: Mana ana makrit tu orang mahal kuan nama si ayuwe par-par. Anu ane lama pahiwe makacam hialan nere. Morning, nalo cah nani wow. Kena lugu-lugu ella. Niha iya koholo. Ahe, morning, nalo cah nani wow.
2: Morning, radio Mozambique Zambezia.
0: Ahe, nalo cah nani.
2: Mlocha na mia anu ana Fernando ukubila wanu likwari.
0: Ahe.
2: Kaya mama diolinde kumi.
0: Mia anu kosheliwa.
2: Nalana
0: acharaka. Nalana acharaka wikolo wa uwa njelana ka uwa puaka.
2: Maya pama tiyo kumo mnine wiwa nati nino haka lala.
0: Maya parpara.
2: Amusu vati wa pame.
0: Na hiya watai. Wabari wawuchi shelo. Na yoo nakabana orowa.
2: Maimona mwapanya wakumi.
0: Ahe. Nga haya kanyuano mahaola wote lihiwa asina hano were liwa makacha miho hiya na hiya na nyumu naona haiwe mahaola wote liwa wote lihiwa asima kona neramo haiwana teliwa eyemve anara rasiwa pore anara palihiwa pore anere liwa so opuchiwa wo hiya na hiya na wonye muliwa so panela sa asina hano nyumu naona hai e parapari chusei ha
2: mama wavu e parpari e parpari nti awi porque mais quando hoteli wa anamani a menina yawe a invento na wi o hawa mawani mu munna panya vate então achuene armu hawa to kwene ya mashi anamu panya mushi wa witi vale arne ekrowa ya bakani munona então como o kano Ekuro ya bakano kano mwana nkuliha ipanka ya. Pronto, vava li mwano lepotu wihen oleketea. Amchuna mulopa na yola pia vate vava kumu achuya na vate vava la toha wen. Anamu mwenye mulopa na yole prokausa arimuhawa.
0: Onamchuna mulopa na wawo oronamuhako na hano o asititi nya?
2: Asititi.
0: Ahe?
2: Asititi, porque anu upwele wei. Ora vara tena ni makile mulopa nole anani shavira baba
0: masi yayo chia pama
2: hoi ayo chia pama echu yo nana ra batoku vene porque nera humano le tambe hanunu wa pama ne o skola hanjao anamuhia masero o holo waya to anhalo kharabo makacha mi mwikumu ni mwaya
0: nyo mohare lo na mona mukuma anyo mwe mosi ni mwanyo na ar mucho macha menlanyo mahayo wotelwa mana enve
2: lavu mucho arno mirugo reyo anna mucho na mwana mukane na no 14 zano so meka himulela epa programa yo pote wa monaka yo mwana yo mwana we omtela yo basta we achu aswela tokwene we ano onamuhene onamparwani governo onamakiwa buki akunya yo viola sa minori ho
0: aha nyuma athuela hiyo munalela chakinako
2: lakini nalela Dina soke yo mia kiri mushu la oraka la komara denina ha mungiso la majambe amana biyu ni na kiswela
0: na dolo charu ko hako hoto wadane golo charu kanso ra witien
2: exactamente
0: nyo mtende ni yakata
2: ah mia ni tendeni 20 anos
0: amari nyo ya yembe
2: ah hoi haya yembe hoi yarino 8 anos
0: no tamana ni kaya kamiru kumikina kusene
2: Iya, kumikina kupara ana hanu yao, e preciso, awaraka ikuwa ya, na mpoti ana hiya, ana kwa nye mahenu makuta ya, metenu munafriki, iya anu alopa na, ninkala ntuku anamani, munona.
0: Ahe?
2: Enta, exactamente, ninkala ntuku anamani, enta uvao, devi, ana hanu yao, awaraka ikuwa devi, anawara ni, we respect araho. Wi premier iya no alo para no naka ri himiri le mare munno na pugiya no achu alo para do hiya na niru ko rao
0: Ahe.
2: Di ba uka kwa.
0: Munchuna we vakira ba asimwa li asina hano ala tanera na to so wara sa ho.
2: Tan anto onna achiya wan anu anna kile si maji na malulu mvira vale saya ante era tenejo para inclinar ne. Kala si yamar mo anu ne mukile ne la che munkiuria de la poyo. Entonces por eso hayo pama hi ho e chiu na nara.
0: Ahe. Noho tamalane. Mukale opama olikwariwo.
2: Mama di olinda nyuwa no muluku okapilini wi sentri muteko yo waradi musambiki muyano holo na musa nyutini yale to anki uri na kele mona kana Fernando likware.
0: Noho tamalane. Brigada na Fernando.
2: Brigada mama di olinda.
0: Brigada. Mbaruma mbema ya kohoro sisono mawa atie yoru na ahia na mane husere ni anamane tonavaye ni wa miruku.

0: kwane mwakhule waya bano tantola morning nalo chana ani wowe
1: kwatat one number shun one number
0: one number e masindo chakana
1: David
0: ana David ana David hima ana papinyo Mika ako hiwa kansa na kakimika diolinda morera. Hinganyu ano?
1: Albert.
0: Ahe. Andavid Albert. Wana maroi. Anka haka. O wile liwa wu?
1: Wana. No ye liwa kawo radio.
0: Ahe anoto. Mwahola anka haka nalo chahu wana maroi yuwa. Ko hiwa muso pachu wana iwa. Epoma ya wana maroi to. Wacha o mahayo da wu. Kuluka apa ha. Apa. Ahe, ni mwakule mukina ho. O kana ro mukina. An manumero ho 8791265 7. Evnyaka 24 21 27 14. Mwani waka? Ahe, ampunya waya. Moni nalocha nani wowe?
2: Nalocha na Torin Manuel Argentino opetani no mtechewa na mibawa.
0: Ahe. Nka ha ka wile diwa wene.
2: Masini mahada mloko kinne kama la gahento ama madio linda moreira yo radio.
0: Miano tiera ya kolowa eni winja ka wo epuaka.
2: Ma tshe ya.
0: Ahe. Nka ha ka mahola na locha ha chupe bani wa chu mna pepa thwa athe di hana mwana yende ho.
2: Maho wo eri chu ha de di ha atempa ka beni ha de ni hen hen thwela ho chu ya ho peni wabo.
0: Acho e kwerere to kwene.
2: Le korere to kwene o ha were ana mera ba ya pel menis yo hiyo uira ne osa na na ka were hiyo makhale lo ho vinya khala e o a chi phani patin se hiba ma phili yo hiari ana o ma phello hiari ana
0: ehe
2: ehe o ma ha were mo chu a thili a yenze wa cha chini interdere
0: mo e parpa
2: e skole ni interdere ni tunuru ko tin interdere to sama kholo
0: o na kala thone ko mene hen kala phama mwide
2: na ri khene ja sa wa sa wa
0: Masa nera no sat asina hanene tan chuna asima kolo aiwa asima kolo bakina votana weri hetero
2: na sikino na weri etar kya ka sat niyo sawa wa mahi kuya na mo ha weri khala ni mo ho na nimbro na arune da kana mera bo ama bano mo ha weri mo na we ni mo na mchu o thedi garo ar ka rwa ka bani chala rwa ka tere ka mchu ane sawe ayawe
0: aha
2: Papa, alaka ya kanyo mama, alaka ya kanyo, yo mana mkine riha, viki kala ka kanyo wale nangwe, ayo mdopa na wale lo uriani. Akoro lelo nisi mkine lawe alaka ya nyo, amaru halo. Oh, alaka amaramani nyo, mwana kama otela, kiena alama atendo, atata ya mahasu wala tawawu, enta kile nakale chiyo haleli ya. Yo na otoko to kwenye, hiva na anama na fito koto kwenye, nisi na wiri, ani huya atili ya morerela, mchua atankewa bahi konseju,
0: Masetwede na kacha mihavi. Na kacha mihavi wimana anarwa ni mi anodata yaka. Ahevinda mumu resima kulo ya vira yamo. Acho erum kala evrika navo asima kula hirenra ya wera. Nama nada namu hali li hamiruku sabama.
2: Miruku chwale ni haya kelaka. Soka ha chwale na hiku ala kinoona wiri ichise inavo nyamkata ya.
0: Ahe.
2: Oh, achupuruke awanle maru. Nakala wikaniwa masilevi yaka. Umaha wiri ani lejo wiri iketulo sama kholo tiri mkhalelo wa phama mutshare mpachula he bana chandra ho akora yen ya hiyan pachiyo le onale le makholo ina tshare mpachaya ite sika ke yen ya otho he kocha a hiya makhalelo a phama ine ra sawaya
0: masi acho muni ha malaka ka sikhala yo malini wo lukho ne anna yawa
2: ulu wala ka chan tum tuto ala ka runto hi han tum tin tene mde pa wali mari ya ran tum khala tum la vita yo ayo ko le la sot ke to ko yene
0: wala
2: Ani mungkin seheria. Orang mana mana lupa nama mana mungkin ada tu dia yang tu ni mungkin macam macam ini kau kau asal terlenda. Kita ni yang handal tu ya lah.
0: Ah he. Angkalak ini tu malak.
2: Masih ni mana muluk macam kau cina kau cina wira muluk anak saudari. Kau tu lah muluk hancur jenle. Di kuverno pemohon hiu anak sulu andrasi toko toko. Wira ni kelan kahum ni hikumuwe ni tentar sempere. Ho wala kana mira boyala yiri mucho omira bawe onino hiha konejo yakaholo konejo phama eto ko to ko bahin ku yala nar no rachu eskola tor lanterna o male lampa chito rima ka un sili hela po
0: ahe no tamalane
2: no tamalane
0: I want to hear it wa de di hana mana ho na sima kolo I wa sima kolo to akala sima kolo akaneta na tedi ha na re to daka we om tedi ha mana kirime nyuma fo da we kirime ha
2: Yeah, also when I can we are kinda come and up a woman, I must know we are majoria and then an asima colour na chiela hanas me. So I have a chiala an amira wear and tell them cut I am then.
0: Ah,
2: I think I call Hanon or Rare Om how we don't something Hamana area and yen gang and raw oh area.
0: Ah no Tamala Narmala we miruku muhiyanyo inarwa ikavihera or here So nana ra ne uchara mpiro wa pama.
2: Yari ya pama.
0: Obrigado. Na rentope ban? Ne nyaho likwa. Ahe. Aiwe mhusere tu ya pama. Oteli wa homala. Oteli wa mchwa yembe. Una tepa